mu jox ko liwa ul aws nonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam organiser won xare bi ورتب قبائل العرب ووزع عليهم الألوية والرايات ولبس رسول الله درعين والبيضة وركب بغلته دلدل يونتبي نمو أرغنيزي جيري جيري قلنا متقل سبلاس واخلنا نغي جفندكو سيدل درابوي سيدل رايي ne musul nak ñaari mbubu ko ngam ya sal mbaxanam tak sentiram bu mu deugat di soldat pir taxaw waaw soko gisse dang koy fa ndax dafa jek ci nek soldat mu masana taxaw di jite soko ne jak malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu masana taxaw di xare da nga nan guerrier pir la ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak kuñuy wax Malik ibn Awf no manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebal na ñetti équipe ci ay espion yo xamne ni ñun ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallah naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mën la na gagné waye ñett équipe yoyu mu yebalon yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci né Malik ñun dal melni dal li ñu sant buñ ko defé suñ bakkan dana ca def ñu ne ko kon nak li ñu lay denk yow Malik mo di nga delu ndax yonent bi and nak mbolo mo xamni so len dekko danañ la ray ba nga dé Malik ne len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen dal di len di tecc nak li tax mu tecc len mo di bañ xabar bi siiw ndax bu len tejul won bayi len ci bir soldat si ñom danañu wax lañu gis té buñ ko waxé itam soldat sépp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw da di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonent bi moko yebal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al-harbu khud'a xex mom stratégie rek la motax yonent bi yabal Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami muné ko duggal ci bir armée yéféri su ko défé nga dégglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kum ki dafa gëm yalla li ma na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dugg ci bir armée yéféri ndax xam na né yalla ray yalla dundal dugg ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dugg taxul mu mucc mu daldi jog rek jëfé liko yonent bi sant motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy netti la mu gis yépp niko ñew na sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa toge deg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqif ñu ngay waxtaan neena deg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna muhammadan lam yuqatil qawman qat qabla hadhihi al marra wa inma kana yalqa qawman aghmara la

bu fekente ni tabarakallah wax ji amul ben ñak teggin mën nañu wax ni geewlu yenen tibi lawon sallallahu alaihi wasallam da nako tag yu jegi dayo ndax poet lawon mom ablaye ibn rawaha ku sheron la ci yenen tibi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne sher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñepp nanguko ndax fasah bi ko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuk dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasrani mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako def ni yow muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci dañu de ci xare ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom borom mi xam xam lañu won ndax borom mi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw Zayd ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar muneko man dal lima la meuna wax modi sedena deggal ni ki ma jital ci xare bi te modi muhammad ku deggul te ko bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau bu ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bima ma'akum min almuslimina khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah

pour yakal Ibrahim waye munu ci mom dara mu dem ci dom nje munu ci dara mu dem ci soxna sa munu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé Ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nang wax ne ni Ibrahima diko sanni ay xeer bu fu ko beut ba kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu ne bu ngeen day jang alquran da ngeen musti ci shaytani kon yalla xébul iblis donte wax na sax ni innaka ida shaytan kana da'ifa yalla neena pexem shaytani pexemu doye di la waye nak shaytani bu don mom dong la du meunal nit dara waye nak dana travailler nit ba nit nek shaytani ni mom su ko defé nak fofu la yak di gëna reey motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytani ba def liko yalla digal mune alhamdulillah ismaeil itam sant yalla bu bax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ni ni jibril itam ci bopam néna alhamdulillah sant na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahim ray ismaeil kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdulillah mangi sant yalla man miñu joté dretu doomu yonent ñu ne ñent cyant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mo ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

te suñu mam Ibrahim alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismail sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natu bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni go nattu, soobu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon wa do ko wacc. Mu melni téggu nak ci siratal mustaqim la kullu yom, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik, lam koy ñaan modi ne ihdina siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ni

0: Imam Ibrahim wax na ne sëriñ bi ñuy wax Ma'mar jëlé na ci Tawus, jëlé na ci Ibn Tawus, Ibn Tawus jëlé ci bayam, bayam jëlé ci Abdoulaye Ibn Abbas. Mu ni baat ji ko Yàlla nattoo woon nee na baatu laab rek la, li ñuy tuddee ak tahara. Nee na ibtilaahu bi tahara, nee na laab yi nga xamante ni nag moom la ko nattoo woon wax ne ne fukk la juróom yi mu ngi féete ci wàllu bob bi, yeneen juróom yi féete ci yaram mi. Su dee yi féete ci bob bi moo di Yàlla daf ko digal pour muy toppatoo moustacham, di ko defar ba mu jekk, du bàyyi moustacham rek mu sëq ba jéggi dayo. Waaw, bàyyi sa moustache mu sëq ba ku la gis ngay xaw a niroog njuuma, baaxul. L'islam daf di diine bu set, diine bu civilisé. Kon bu amee moustache toppatoo ko ba mu rafet. Nee na ba ca topp itam moo di galax ndiku. Waaw, toppatoo sa gémmiñ ba sa gémmiñ di set, say bañ di set, sa gémmiñ bañ a am benn odeur. Waaw, di soccu di toppatoo sa gémmiñ. Nee na loolu itam ci li ko Yàlla digaloon la. Ba ca topp itam moo di al istinshaqu, mu di sarax ndiku. Sarax ndiku moom itam lu baax la, ndax bakkan bi dafay xëcc ngelaw li, te ngelaw li dafay ànd ak poussière. Poussière boobu boo ko bàyyee muy dugg mën na jur ay feebar ci yow. Moo tax léeg-léeg di sarax ndiku dafa baax, moo tax njàpp daal di làmbaale yooyu yépp. Ba ca topp itam di socc, socc bi kon ak galax ndiku bi wute na. Waaw, léegi nga raxas sa gémmiñ ba mu set, waayante itam léeg-léeg nga jël socc socc ba sa bañ set. Ba ca topp itam moo di di ko juróomeel ci wàllu bob bi, moom moo di toppatoo sa kawar, sa kawaru bopp. Bu ko bàyyi rek mu nekkum njañ, doo ko peñe, doo ko toppatoo. Yonent bi nee na in ittakhadta sha'ran fakrimhu, su la Yàlla mayee kawar nee na taralal sa kawar, dee ko toppatoo, dee ko peñe ba mu tëdd. Daan na peñe kawaram ba mu tëdd moom sallallahu alayhi wa sallam, mu takk ko ca gannaaw. Waaw, ku civilisé la woon tabarakallahu. Mu mel ni loolu moo di juróom yi nga xam ne moo féete ci bob bi. Bu dee ñi féete ci yaram mi moo di lelli say we. Waaw, lelli say we, loolu suñ maam Ibrahim bokkoon na ci ko Yàlla nattoo. Moo tax boo ñëwee ci ashariatul muhammadiya da nga gis ne ajjuma ju jot ba gën a mujj lig bi dagg ay weeram. Waaw, ndax dafa bokk ci sunna yi yonent bi royee ci suñu maam Ibrahim. Dagg say we, def ko bisu ajjuma nag moo gën. Ak li ñuy tuddee itam xalqul aana, mooy wat sa naq. Kooku itam lu baax la, naq bi doo ko bàyyi mu sëq noonu rek, loolu rafetul. Wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem, loolu itam moo gën. Bi ko ñetteel ci wàllu yaram bi mooy li ñuy tuddee alxitaan, mu di xaraf. Suñu maam Ibrahim moo ko njëkk a def, dugg néegu góor. Waaw, dugg néegu góor. Kooku itam dafa bokk ci li ko Yàlla nattoo woon. Ba ca topp itam moo di natful ibt, moo di wat sa kawar poxtaan. Waaw, waaye bàyyi ko mu sëq, kooku itam jaaduwul. Ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanak moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon, dañu bëgg nga yóbbaale ndox. Waaw, dañu bëgg nga yóbbaale ndox. L'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer. Bu mujj ba bu setee baax na, moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen. Waaye nag boo amee ndox, ndox ma moo gën, ndox moo gën a laab. Ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni Yàlla nattoo woon na ko ko, waaye benn bu ci nekk matal na ko, def na ko itam ni mu waree. Waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëlee na manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass. Mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara, kena bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass, ay mushrikun len jaamu katu xërem lañ ay animist len. Mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi. Du ko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ. Neena itam fit wowu ku ne amuko, te neena bako Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahim def nako. Xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna, daf ne ko rayna fa nit waaw, ndax xam na ni Firawna ko bon la ko kacior la ray nit ak na ndox la yemalé. Waye Firawna limuy bon bon yépp talubele ci Namrous, kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal. Waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara, dem na ba Namrous wedam amatul lu mu wax. Te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër tem yu mënta dindi. Neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa, ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul, waxul benn baat wala mu junju benn baat buy wane ne salitna, xana sax rek ci baatu la ilaha illallah. Mu melni loolu itam nattu la bu ko Yalla tek, waaye muñ na ko te Yalla rek tax. Bi ko ñeenteel moo di gàddaay gi nga xam ne def na ko jóge ci dëkk bu mu cosaanoo ay mbokkam nekk fa, mu gàddaay dëkk ba ci ndigalu Yalla génn fetal topp manding yi di dox subhanakallahu ba na mu àgg Égypte ak la ko fa dal yépp mu di ay natt yu ko Yalla teg mu nangu ko. Ba ca topp di li ko Yalla digal ci wàllu ngan, Yalla daf ne woon suñu maam Ibrahima na nga fonk gan tey taral gan. Waaw alal joo dépensé ci taral gan bu ko saxul yëpp, ndax kiy taral gan man ma képp kuy taral gan Yalla ngay jëndeel, Yalla nga lebal te dana la fay. Moo tax Yalla natt woon na ko ci benn majuus, majuus mooy jaamukatu safara boo xam ne dafa dox ba guddi, mu jàdd si ci kër suñu maam Ibrahim gane si ko ne ko daal tey dama bëgg a dalat yow. Suñu maam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla, mu ne ko déedéet maam safara laa gëm, man majuus laa jaamukatu safara la. Ibrahima ne ko ku man ku gëmul Yalla duma la teral, duma la ganale. Majuus bi ne ko kon baax na, sa Yalla ji ngay wax de man gëwma ko, soo ma dee teral daal teral ma, ba ma teralul nga bàyyi ma dem. Mu ne ko kon demal balaa ma laa teral daal nga gëm Yàlla. Majuus bi daal di wàññeeku dem. Ba mu demee ba sori, Yàlla yónni Sayyidina Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko li mu def caaduwul, teral gan jullit ak yéefére ci yam, boo amee gan rek teral ak fu mu mënti jóge ak lu mu mënti doon teralal. Mu ne ko itam waa jooju ñëwoon ci moom dib Majuus dund na ñeen fukki at yoo xam ne ñeen fukki at yépp daf ko bokkaale jël ma dendale maa keneen, te man maa ko bind maa koy wërsëgal, taxul ma wàññi ci wërsëgam lu toll ni fistin, wàññi wu ma ci dara, maa ngi koy jox wërsëgam ni mu ware. Waaw segam man Yàlla may teral kooku nag te man la tooñ, rawatina moom ni mu tooñul kon na ko teral. Ci la suñu maam Ibrahima dawee ak tànkam daal di dabu Majuus boobu, daal di koy woo ba jus bi and ak mom bi ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba man ji mu dugal ko ci neek jox ko mbaj ji ne ko sangul ba heure bu la neexay nga dem ma jus bi tam jaxle ci ñaari xaal yi xaal bu njëkk ba ak xaal bi wuté na waaye suñu maam Ibrahim daf ko wax ne ko caraange gii ma la defal yow taxuloo yàlla ma yedd nee na bi mu la bindeeg léegi dund nga lu tolloog ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yépp danga ko cee mooy di bokkaale rek te moom nga tooñ te taxul mu wàññi sa wërsëg taxul mu rey la mu la koy jox na mu ware kon nag sega moom moom muñe noonu di xaar ëllëg rawatina man mi nga xamante ni ab jaam kott laa dañ maa wooteloo rek mooma digal ne naa ñëw woo la teral la ndax teral gan yéefi rek jullita ci yam loolu moo tax ma woo la pour teral la waa ji ne ko yàlla moo la sant loolu mu ne ko sa yàlla ji xam na bay xam at yi ma am mu ne ko kon nag ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah maa ngi seede ne amul benn buur bu dul yàlla te yow kat yonent bi yàlla nga kon bokkoon na ci ko yàlla nattoo moom suñu maam Ibrahim teral gan ak muñ ca lam koy defal bokk na itam ca yam ko nattoo mooy lam ko rayloo doom ja te doom ji dogitu xol yooyu yépp suñu maam Ibrahima yàlla nattoo na ko mu muñ ko def ko moo tax yàlla ne ko aslim yàlla ne ko jébbalul Ibrahima gannaaw ba mu ko nattoo ba xam pas-pasam mu ne ko jébbalul qaala Ibrahima ne ko aslamtu li rabbil aalamin man kat du ma jébbalu pour kenn dangay jébbalu rek ngir yàlla mi nga xam ne moo sàkk mindee fi kon tabaarakallah mbokk yi nguur gu baax gàngoog nguur gu tedd gàngoog Ibrahima xalilullah yal nañu yàlla taas ci barkeem tabaarakallah mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moo desoon ci histoiram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di baalwaax ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan ànd ak seen xarit Ahmed Samb ci seen émission Kalimatul Haq ñu gërëm
1: bismillahirrahmanirrahim alhaqqah malhaqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

ludul si maha bu doy bi ci suñu biir. Kon loolu day wane ne xaraybu mi seen maha la woon. Sëriñ bu ñu wax kotee daal wax na ne baraqahu llahu ila ummatayn, yàlla yebaleen na xaraybu mi ci ñaari xeet. Waaw, ci ahlul madina ak ashabul ayka. Waaw, kon gis nañ ne yonente yu bëri ci benn xeet lañ leen yebaloon, waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi, kon moom xeet yépp la waxal. Waaw, chaire bu wax ak ñaari xeet ne leen ñu ci daj kenn ku ci nekk rek benn xeet la waxal. Ñu ne kon yàlla moo wax di nit li iswaaru yonent bu mag bi di Shaib, mu ne wa ila Madyana axaahum Shaiba. Wante dëkk bi nga xamante nii fala Shaib dëkk ñu koy wax Madyana, dañ ne dañu ko tudde ki tabax dëkk bi, ki ko sànc moonoonu tudde dëkk bi mu di Madyana. Madyana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim, ndax Ibrahim amoon na doom bi ñuy wax Ismaïl, moo fete woon Makka, yaayam moo di Hajar. Ñoom ñoo fete woon Makka ñoo ko sànc. Ñi fete woon Palestine wala ci Arbu Kanaan moo di Salata, moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madyana. Madyana nag dem sànc ak dëkk, dëkk boobu ñu sànc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba, ñu faf ko tuddee dëkk ba. Moo tax yàlla nag ne wa ila Madyana, yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madyana, ndax amoon na fa sa naatu nga yonent, sa mbokku yonent bu ñuy wax Shaib, ndax da dugg na ci saaram di ko laaral. Mais diggante Madyana, dëkk boobu ñuy wax Madyana, ak dëkk bëri ñuy wax Égypte, te yonente yàlla Moussa juddoo woon foofu, wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la. Kon xaw naa ko ci tuuti. Mais yonente yàlla Shaib kenn mënta tudd histoiram te da laal tuuti ci Seydina Moussa, ndax gis nga ne bi yonente yàlla Moussa alayhi salaam reyee nit ci kër Firaun, ba Firaun di ko wut rey ko, dafa daw daa di dem ci dëkk bi ñuy wax Madyana. Dem ne itam fekk fi góor gu baax gi ñu wax Shaib, Shaib bi daf ne ko nijaw ta min alqawmi adh-dhalimin, yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lañu, ay tooñkat lañu. Kon dëkk yonente yàlla Shaib boobu wéri na na Shaib kilifa la fa woon, boo xamante ni itam donte am nañu ko yàddi ci nitam, waaye am na itam lu yàlla def ci moom. Moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon, te moo di ahlu Madyana ak ashabul ayka, ñetti saar indi na iswaram mu di suratu araf ak suratu hud ak suratu ak shara. Saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoire kii di yonente yàlla Shaib. Mais am itam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnas wa tatfifin fi lmikyaali walmawazin. Ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yéefeer lanu woon, yéefeer yu nga xamante ni dañu doon sàcc alalu nit ñi, nekkoon ay agresseur. Yéefeer yu nga xamante ni itam

ña dana len dal te mo yalla dana xey alak len na dalo ni tam nitum guut ña dana len dal mo di tam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih ña te itam mang len di yegal ni nawut suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asaman ay xeer wal petit souf sa ci sen ko ñom ñep ñu daldi day kep ko gënal won lo day la ci histoire bu mu sare wulen motax mu ne wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jaggu len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud jeggul len sen borom ngeen tuub seeni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yer na ne la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dalloo seen bopp xel ci ne yalla borom yer na ne la te yalla cofeelam daf ko féetale doomu aadama ay tarangaam daf ko féetale doomu aadama te bu sànni itam ngeen sant ko dana ngeen koy sante moo dee fexee ba tegu ci sirat al mustaqim wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di jene mu ne qaalu ya Shuaib ma naftahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina daifa mu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ nokkay jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sil maxagu doy ji yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek te kat wala waraxtu ko bu dul woon ak fami bi nga bopp di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faat wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey mi la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu xaala mu ne leen yaa xaw mi yenn sama nit